watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za

kama taitata veta na waonea sana. Si waonei bada. Ai, hiyo kwaza ni area yangu sana. Wasuma unitagia hadi mida za wanga. Kwa suma marara sijaonea. Jamani, naonea kivipi? Aya, chukua mago.